0: ako yaso.
1: No more na ako, di ba? Katlong pinigawi.
0: Bakal nyo lang si Bordro.
1: Si Gandhi.
0: O sing dalip ko na rin lampa.
1: Kolo tak maju barang sita sing dalip panggo na lampa.
0: Yan dati panggo na lampa itu. Serang gini.
1: Mata ini. Ning serik.
0: Gandhi si Bordro.
1: Tak colong aku. Aku nyimpang dalan.